0: Kamanaviti, Anvil Gospel Kemuni, Chiovanga. Ni sivina tolu ena tini kaona na miniti ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai. Totokan and Raki and Dae, you know, Totokan Matin sing on Gendu Redagana, Nadilanising or Sando Tukuna, Gue, a matan rendering the Tikmi Vikenda, Namatin sing, and get matan rendering the Tangamin to Randon if you can live on going to Vulgaraka. Almost as a dava.
1: Bulvinaka, my Nimbulvinaka na Lewi Viti, Vikimina Lubi Viti, Nibarong Toma, and Salin Kakamraki, Nambandua, Eotero, na Lima Tolundua. Na pia sena pia men Fiji eh
0: ko ya o maro bokali uni na ka benda e wara ka tikuna lumni momo me vitar tartar me via we vitar tartar lesi mai vali walesi io
1: e so stumbe ka no momo
0: eh io ka na kiti o ngai retale na email sa to ka mena na vi wose ni bungona
1: so bo
0: o ngo me rongo da mandre muni momo e me rongo da manda io na vali mo sese io na da mandonia ngandre muni wose na ka vi
1: Oh, we were set on and then condemned the Kinibal Tambuco talking over the domain at Cherme was set in Cavit the Kinetini, et to Gunivango, Yao Chova, our raisin alumni tomata, Musule one tomata andua, Mevacana non evalavala. Rani Rani Toro clan, Talanoia, Membletin, Talanovola Tambus, Membleti Chona, eh? Oquia, Tukunuva, Nakalolivo Chova, Melaco in Nive, Melibunawe, Nongonale Bunokina, the Killa, Ni Oquia, Tuva, Sugo Quia, Signivia Laco, eh? Yangi, the Cababan, Donacana, Nakalome, Lagon Dakila, Nilakina Ketenica. Likamboreke kwa ikia mele za kabakina na zaka zaka mbimbi ni kena bunu tekine itu kutu kubinaka ni veda nikilati kuna kalu na utu ni tamataya ndu ndu wakanga na waira na huniwai huniwai ngo kwa ratu ni vivalimbula okenda rungo ndarsali suchume vivalimbula iyo lako mena kaya na mbiu wango na kena ngazanga za keze merao nirandikeba na utu na utonda iyo kona tikini voltamu kwa toko ngo Wakata kira ngano puno wa ina kelo, hindi kaya na uton da bagay wakatagar ka sena lomanda. Kaya ko bina katingon na kina, menda bina katingon na lomanda na bingo na. Dara ni reda ngon na kina ni kena bimbi, menda do hindi kaya bina talimanda na vida na ngon na sena na bingo na katuma ngon kilio menda hindi kaya tal ni bagaroni nanda mbula na lomanda. Zaba salsalabata tigon beka kena beka evena kata beka nda nakalo na nonro ito wako embuli kenda menda ruzi kwa seda
0: iyo
1: kembalimbali ena ka totoka menda ndabe talimanda ndandi kevi kenda siya kenda baka bubale o kenda nuli bale nda reiza na nanda bubale andundua ena rao ni baka ndeita kakina kanda kai reiza ni venga nitindina na nanda vio kanya lakapata tigon beka Ibu nak kata begini, dan nanda keluwina kan? Nalomanda sana gay itu bagarau, mengarabi kau yang bingunna, kami rau ni bagan deh tak talenga ni rau ninda na marot takati kau nanda bawa kau bina kau, patikin nanda kelu. Betul nanda bagat tuluwa kita ngan bingunna, enak sal batet tiga nabi kau ibu nak toko. Ke bagat tuluwa lelai, se bagat tuluwa liu. Kau talenga ninda nangai babuli diri tiku nalubianda, senda babuli diri tiku kau na bekan bagat tuluwa ya nanda nanda vakabuli diti kona lomanda ene vengo ne mesal salvate sa tuni vola tabu vikenda nda wilika nda vivo seitaka vatikir na nunda vubal ya sarana sala ene babi nakta kina lomanda ene vengo na kova kakotu kini tigana charamaya ya ni oya ocho abo kwele dana loma ni tamata esule tal nga bana tamata yandu dona non ne ivala bar kewa kainda kire huwa Nona ya lotambo ina waru taga mokwe, misala watake ina vika. Enda ebe na kata na nalomana me tiku talanga, ena lomanda talanga.
0: Nina, nila to doko. Nila sa, tukuli nila tamata wangbulay. Oke, enda na mata na taka tinga, enda na mata mata taki chowa, enda na mata na taka tinga na vika, ebe na kata chowa vikenda. Iyo. O to, tatoko pa kuti, nabiyo sineka mni kwa
1: posesi. Iyo, minakabali, puna ali kuti omoy baka...
0: Baksarara.
1: Baksarara.
0: Ha ha ha ha. Kingdom Ambassadors International Fellowship at Christchurch, Aungandrevi, Kemuni, ni Sivina Tolu and Rosangavulkavana Miniti. PM in Fiji, Pamana.
1: Viti.

church aumane vi kimuni isipinu tolu ena rusa vulkavitu namini tini bula ni bula venaka ni mata venaka mai in PMN Fiji na kavini waka rombo kanikua ne katolu ni singa ni vula chulai na vula idhuki dhuki iyo rangone sanda tala vula vua weekenda au kila ni ateki wana singa vuke lulu iyo na matai ni singa karua na no katolu saranikua iyo olesa pikrin arasa rongo diwe tinandamona na watapata ngoa nda narongo talandamona na kavinikua ni vua erosa nga vula miniti mepana kaloko membaleta tinga endo na nono thu lawa lawa nono thu mata lawa lawa haya kwa nangei mai nangei mai waka mazal te kirito kena vuno talanga ni rao ni laki sarabirto kina laki reizirto kina rato lambeka ni voli voli na bitha kathaka ni linga rato voli taka rato baka ritaka oya o laisa pikri nangei vama thal te kwa talanga siya marama sarmanda ni vei na vuni avu church choir tukutuku rui talei

0: FMN Fiji, Pamana Viti, Domoni Savo, Verta Kiao, Vilma, Nibo, Rusu, Karuna, Miniti, Melima, Nakaloko, Nanonde Rongo, and Vosboka Pertania, and Lima Nakaloko, and Ekavanikua, you and the Nangirongo, the Tikuni Takitaki, my crush, Church, and the Vima, Nilima, and Ekavanika, Mavakani, Sangay, Sukatiko, Sangay, Navarro, Sukanaka, and Lima Nakaloko, Kayapeli, Bogitini, Setingo, Koiban, the Vaka, and the Nangirongo, and the Mona Seri. Taki and the boy Niasai Alteroa and the Vima Manilima and Akavnikua, Similar Limina Tina Minitin and Dutalitikona, Taki may want a Maramadoni Lawa and there's another Liviti and Taratiko Konolutang and the tenancy law. Io Nimbula Nimbula Vinaka Vinaka Vinaka will live in the same of Nakatuma and Akavniko Rangon and Nisambul Vinaka. One botanioni Satikungo Vale, Secretary Men of Woolly, so I say, O'Clarly Woolly Kitaki. Να σε σώσε πόντου μας θέλει την παιγά με συμπέρνει ρε εδώ βάλε νοί τα κανίνι μπουλμπουλ να κάντα τρέγα να μάδω να κάνει βούλη βικέμνη να μάδω εσά σιβιγκό αι ραγώνε σαν τόνου ήο σαν είναι όνει σαν να να μακητού είναι ρούα να μάδω ανή σε ρέκι σαν τόνου σαν τόνου βινάκα σαν ραγά ήο αου σαν ρε την κόνο βούλο τσούλα ήο λε ρε την κόνο σε γνικούα ο ήρμπαγε να γνώνε βούλη ρε σαν σε ρέκι Naya, o ambutan yun nisa na namagiti ko ng ande na sa nabunua. Se, o ni ng ande mbiak na wali na nungunito kani. Se, oni na tiko volimbek nga evale. E so ve, kemuni oni na voka tiko mbek, kana wanga voka, se so na wanga taso soko. So na ngole ve ikaw. E, na lewa ba. Se so na ngole sarang beka isiwa. So sa ngole sarang beka isiwa. Na dhabo oni, na dhabo nga oni na voka edo rango ne. Me, na tiko ba teke kemuni, oni ngole ba, kakuni ni ngole tondua. Ni ve, tombale na le itomi, e, dhabo mbeka. Gani vivili, e mataso. Sawase o nili rede na vi matangali vunikau e na vi reserves e tungo e nisilandi me kako ni ningole te undua ningole wati kena ruo se tulu se wasar no muni tokani me kilata langa otake nana sarangau na nindo sereke na buli rando sereke te langa onana ke itata me ina takadaka sarando o kere libio ti mai buli takadaka mertipot ke kemu ni vale ase o nina sana makatiko mbeka li sana na bu tiko baka balo bu vale moni nga denda na bonua ya era ngone ni ka kuni ngole te undua se ni ngole na stoa ngole na stoa men kila ta ke na ni ni ngole na stoa na ngona da bu ni ni tiko tali ke ni vale se ni ngande na vale ni ndo na nomi tokani me kila ta ke na na bu noi tiko kina nomi tokani na na bentele bu ni ni na ta ke na nomi tokani ne ya ke na ngona ya ta ke mo tiko ni vale e amo rokova ke vaka sa si vito kana ona loku di motikini ba lu sar na velenga ke na kita rasa na vengi riaki ase rasa na ngole sar ngane na vali o ngande kina i rango ni na vula vungo o chulai na vula i vuki vuki erndo vato kana na ndangase eh i veir na sangani klan o swaviti the month of July in the Gregorian calendar is known in the traditional Itoki calendar as Navula Iduki Duki. It's a vital month for traditional agriculture and observing marine life, marking the beginning of soil preparation for planting yams, uvi, and harvesting sweet potatoes, kumala. In traditional Fijian culture, this month is governed by seasonal indicators and activities. On land, it's the time for breaking up patches of soil, dhukirakinangele, to prepare beds for yam planting. The drala and vasili plants begin to bloom. In the ocean, you'll often see an abundance of squid, quita, and whales, tovuto, while fish species like matu and daniva are frequently harvested. There you go. Yeah. All right. And so, na rangone na vula o churai na vula idukizuki. Meona wakatang taksarabi kemuni endona nona katukutuni ungas ni woli Dr. Teresi Sorobi Wunintilo eh? Yes, ako sa Kongo rangone ni vokarong sarmanta
1: yung bulo binaka rangone mitaka diyo di bulo binaka tiko ano bulo na mga ni vokarong tumikina wala naman yung gas ni woli wunway Teresi Wunintilo total na mangda vitalan no ah Paleta ito na bula mo. Kaya sana, na bula idoki-doki. and the Kalavinakatun Monongo no Bula on July. Senakana Vakababalani, la July. Bulavinakarangone and Abunada Bangan, the Vakarong to make in an equa. Tilatolu, the Matin to me Viti, Vatulo Sakatiko, Kalamatin to Kumbuna, Burmasanga, Vataketo Vata. Kumbula tali chuka kita tinka ba na nanto biasa na may biti. Itaka ni rongo bina kito kaya ni nambi oliva ni bayo seng orangoni. Rangoni na kila bina ka na nanto pano may biti e kambing bibi kenda ni tuki. Sa mani bayo kani sa mata talenga na ngono makawa kina ngono ngo kina ngono sandera mai. Abono talenga rangoni e sa mani kina ngele ka sa mata talenga kina Manumanu, Uziwai, Ulunivanua, Kila Nonda in Goling Goling. Now, we tell Naramon in the Kila in Kakaranto Kaibe Kennedy Toki. Now, Bulovaka Visar Naramon, Vakamuria, Nakanate Novi. Yana Bulongo was a known a meduke Kinanangele, Missate Novi. Quiano Bunaramon, the Tukini Bulongona, Ula Duki Duki. Nesa pakarot ke nang gele, nesa te na ubi, sa oti nang oni ni berwere, go sa ngona ni duki duki. Nandrake nang oni tosti ko nga nandrake matamata, sa oti may nang oni dang lamba, iya nang oni kambing bi may tanto baka pakarot na, e na buku ni langga tumbukoso. Evo nuwa nang oni, go sa kena ngona mesa dabu na kumala. Totoka na ireren kumala. Ebo nota lang arangone na wasili. Nangonong goy sa tiko umesiki na. Tiko na wasili damo, tiko na wasili rokon-roka. Sena ni wasili nga, na muhibi, na nrala, kena waiwa ni bangani, ngonong go, eraseta lang akina. Pagkata lang akina na kaw na tabola, wiki na sinu, na nrauna ay nangonong go, et tiko umerlulutu kina. Letangoni lakin batamata. And the one Monday Monday Kiwai Naik Karamone, Salibu Menakenda will really. Bakosi, when I can go, Nanda Niva, Kena Mat. Tikutanga and Donai can go Nazan and a Kawakawa, son of a new and Duezan and a Kerakera, son of a new Ezanana, Kasala. Nanon Tangango, Ersampa Kasuki. E waitel nga rangone, na ngonong ko sa lori kina makalebo na, tumuto. Ngonong ko sa angkala yan ni makakitong matinsina, na lori makalebo, e waitui, meda basara na hula, o kusita. Rangone, kilatal nga ni go sa ngonong milibo kina na kuita? Iyo, sa kunay kina makalebo na kuita, e na ngonong ko, meda basara na hula, Kusita, raya rangon ni, leusar ngan kanda buli ni kuha, kena beka ya betu kaya benua, kena beka ya betu kaya wai. Naka makali rangon ni, nanto bakar rong itu kumain na nongoi bata bata, o bakar bini binaka, bekem ni rangon ni keir telengan itu tumbu do ni susu. Naka vali bu nanto buli itu kani bola mata, en nangon nongo ni songong butu. Tau salalom sarto ni makali bekem ni. Kaya kau ni rata lang nyo ni Sema Mai kaya ng nongo YouTube channel o kiray ka muni muni bakalyo fomo may kina Sema Mai na nongo YouTube channel ni rata lang nyo reyda lebo sar na nongo bialayalo awasa na kawodi tosa tiko nga nananda wuli rangone kaya kaya soy tiko nong dataro ninkay bitartar mai e na nongo tanga ni beba ni wala mata kaya nitaka tosa binakachang nga nananda wuli ni wakarorong tiko e vale, nakabakalewo ni Samuel.

non dai tiki tiki nini tito e nai kav ni kua. Rato sa wawa roma nga tiko na timi ni Fiji Water Flying Fijians na matai ni non ratong gito e na sotsota ni Nations Championships ni ratona sa tava na timi ni Welesi e na singa tambongo. E mai buke rato na timi o Alan Rowland ma nai pakalesi lesi ni high performance na song songo ni rakabi o burubura sa na World Rugby. E na kena mai wakatabu li ditiko irna leo ni timi e na beisau ki na lawa ni rakabi. E buke sarawale buna wulingo na nondrato wawarau na timi ia ninda reda na timi ni witi kana gitu tika na singa tambungo na ia tui liu e roni maui kavitani tevita ikani vere kei Tim Hoyt rona toka ni tutu ni lokso iso na sila sila kei temo maya na vanua pita gaso e kula kei kitione salawa e rona toka ni tutu ni flanka na mbowalu elia dhana kaiwata ana bebu kitali tongane tutu ni kavitani o Frank Lomani ana tutu ni halfback Isaiah Armstrong rovula fly half rono toka ne tinika roa kei tinika tolo chosua tui sova kei semi ranranra rato na toka ena wing kei na fullback o chuta wainingolo Celestino Ravto Manda kei sale si rayasi na timini viti ena sota kei welesi ena matakalei lai ni singa tambongo rato nangito e viti ena semifinala na timini drua marama goni o tina non rato wangrukana timini reds ena kai lima sangabulu kei tinika vitu e marota wale vuna da ni vivata blithi ni timi o Mike Legg na ngito e rato wa reta kana ngone lewa ka kaya ni rato wa muri e vina sara na e tubutuwa e tuba noko e ngito ya e kaya o Legg ni marota ka ni rato sa mai roata na lalawa merato ya dhova na semifinala ka merato ngito e viti na semifinala ni Super Rugby verna marama en waedhoritiko en katini ka vitu ni singa ni vulongo e sasai ni me lewena na timi ni Swire Shipping Fijian Drua na mbaki mengo na dhani mbongi ni soko na dhorubongo wasa kitisara na nona ngito na timi lewe ya vitu ni nondo bunua e na mataini ngona e Singapore kasenge ya mbaki rosanga vulkawono na dhorubongo e kai ombongi ni soko ni marota walevu ni rtongiritiko e yani na nrua me laki saini taka na nona kontaraki e wabinu binakatakatalanga o koe na wewangambauti e rto solie we koe o erto no belu taki ena timi ni rua e kayo Baden Stephenson ni ombong ni soko ena bako ko tagasara na talendi na lebu ni talendi e toka ena timi ni rua kenio tu tinga ena kavini kua erto main ruka na timi ni Mbabe Hekari United na timi mai Papua New Guinea ena kai tolu ke indua ena sotsote ni OFC Women's Champions League ka waidhuritiko ena yatu Solomoni liu toka na matai ni mamai na kaindu o keisenga na timi nimba ni uti na nona wakadhuruma na kaine imba o Naria Talemba. Ia e na karoni vi mamai ndo na nroni vi vandamdamu ka soli vi isareane na weni e mai vi sautaka na ilakalaku ni gito nirato sa lewe tini nga na ngone leo e na timi mai sikoe liu o Maria Veronica ni vosota na ngone leo ni viti ka samata tako uti talinga na timi ni kula ka ngitu tiko na timi ni Hekari oti ama indo tali na kairo wato neni Alipas kei Phyllis Pala karto menganga kina na timi ni Hekari ni rato wangruka na timi ni mba e na kaitulu keindua na timi ni mba e rato wangruka na timi ni Solomoni na Henderson Eels en matai ni non rato ngito en kai ono keisenga karto na sotava na kalabu mai Vanuatu ni vasota na Tafea FC en a yoti oti ni non rato ngito en na mbongi ni mataka en a ngandreba na timi ni mba me na nganga en ngito ya kiwa karto na binakata marato na dhame dhakiani ki na semifinala en a madha o mengo Sa kua tala ngore na itakitaki mai na tambane ningito e na kavini kua no mininda ni wengaravi asinate wainingolo.

sa vo e rusa vo ke dona miniti me ono na kloko yo ke la nesa se mo mai e tele bungitini mai Christchurch mba di vi la ve king an vo sa rim rim ba na dela ni ndesi e yo o vo mota ni na se mo tele mengo me sa dana rongo dana tikita ki mai Christchurch ena e kavi nikua yo ndo mota na ser me vi solo ka mai tatoya mbili mbili walu saiva walu na ndrao saiva lima tolundu na bentelwo ni ron ni vitar tartik mikina o bo de nindu asangir tiko mai o ge to mole meu so ma na telvoni sa ni ngole tale kere muni na to mole tel tinga mai na na bentelwo ni batanga sa ni se beisa na bentelwo ni saiva wallo na rao saiva lima tolu ndua io ni bula binaka solo koma itotoya bilin bili.

0: Okay, if you're not solo, o po mo ta mesa na dengo to komenta nga solo, dengo to nga wala kaleng leka, menda rongo the round na itakitaki my Christchurch, and na kavini kua, and na ngay rongo the talento mo solo, ni o tinavita la noa, and na kavini kua, eh? Yes, and the red sa mga dani sa mulo mulo mina kung naturang na kay nongo, e pili mbongitini, na rongo ni the wui ni asay Aotearoa, and na kavini kua, menda na wakambula sa manda, vi koya ka e peli ni sambulu vinaka ni takani oni bulumbulu vinaka nei kavini kosi kati mai na taka vaka nei kavini boka rumbuka
1: bulubinaka ne mai obni vinaka ni soli na ngona nei kavini ko kerbe bo soti walanga ni dinanga ni kimunia soli toka na slot ni I vimama ni ba andon ne sartonga na ni tu mbosika di vi boto tolo wa e rada ena bono ndada kana ka vini ku o ri bona ka ni sulta la ngona o sa boto tol sarnga mai mera wa ni nda mai bi ro ngadin do mai na ita kita ki ni i korniti te ina ka vini ku
0: e sa tanta ka vina ka vina sarva ka livu io ke ma misana na maki ti ko klanin da na avono ngona avono mbulambula o klani kaludani mai ngai nruka na nom do timi na nom do timi na timi nganga io da nganga to nga vole ni vemba ke na timi ni crusaders io na ka vini ku o kito ma ke ma ro ka livu ni ke ma ni sarva ke ni ke ma ro da talanga na do mo ni amatai ta umanda na livu ni nindo songo songo ye pel na wili wili na livu ni vu vale er sarla ki ni sarla ki tar korto ngor er vuno to tak ngor yo Christchurch
1: vina vale vu ne mai su ka vale su nga ukla ni ki tu ma vo sar nga vada na ni tu mata timina timinganga na crusades na ni tu sanga me ki tu valataka na ni tu raravu kito dinanga ni lele usarna ni to ndong kito ramabokina ina bukolanga ni kena sangai vitalia e takaluya ni na bilo ndo bolataki dinanga ni lebu nangoni winta ko crusades me kito defentak chunga se bolataka tangu makana ni to rara me bakan ni boritaka ye lele usarti ko na lubibiti ra sata kosomai ina bukuni dagadaka Erna bi kampani so tambani dagdaka wamatai ina bi kena wale so erando bato katum baka na dagdaka nandela abu ni wale ina bi dagdaka tali so e kena ndau kino irna nonda klani maten tungo sa siyangan ingay to baka malua ina kena ngandre bina tamata dagdaka kwa sa abu na kima misa tumbu sa roboto tolo na kima mi wili wili ina wanuango o tutai Christchurch wa usi bina Canterbury region salawat talanga ki rana ngwali mai ina mai dagadaka ina tamba dagadaka ni Wengarabi ina tambana ni Meatworks mbeka sena dagadaka ina pali manu manu na kena Maroi na ivoli eso e baka yangata kwa New Zealand me baka njota kia ni na bivono tani arasa kena nda ukina wirna nonda ka sa tumbo boto tolo kina na kimai mi wili wili na lewi biti e tiko boli e otutahi ne mai
0: na ka bel e va vinda ka atambana so ni viva ka ka taki e tingurum da sa ni korto toka
1: o klani lele wu wirna ni mami ra ngoli mai na Avirnavi agency so se wi rambeka na bangara tamata daga kai na bi maten tu so hermoi daga kai Christchurch ki mamingindo sota e vallo tu na bi I so so vallo tu ki mam sandu leven wakani mada saoti mai bagananda ku tokina ni singa tambu mada saoti na ni mamilo tu dogwata o klani bi kitona committee vengarabi ti governo lu bibiti iti ko na bono ba Canterbury sa ti ko ngana non reso songo na pete dini bo ita tala na be mata lutu so me rawani bo kiki mami me maro iti ngana ni mami sasanga maro ina mbula ki mbi re re iti nga ina bo ni mami wal lutu beto se itukina na sasanga ni tatandra ni nonda tako sumai na bunongo o Aotearoa.
0: Dinasara, isa. Nabi na bi songsongo iso ni community na vanoa ke na lotu I e peli.
1: Okla ni sa tikungana Canterbury Fiji Community Tikutalangana Canterbury Fiji Social Services Trust Randui Zitunga sa tikutali na bi tambana tali so Orto na songsongo niya sana po turang o kandabo sa toso binakasar tiko kinabiya sana tali so heradagada ka waka malu to nga na kinasangay may rabaka bunde imbeka se mera may tau ya po irna nonda rambasi kating may na sana po turang o na itasiri sana po turang o may biti nonda tuya sana po turang o may dakon robe nabi sana po turang o maduata sana po turang o lao Pier na biasa na tali so na song song niya sa sa swara sa chiko na song song ni maten tu itolu har sandu kila chiko nga na bi kai so mera ni botoro ida kita kina ara ngol mai ira na nonda mera ni bibu kita kina na tos me bara rotaka na nonra baka bu ya buta kibo bina ka na bi sa sanga so ar sang me kina o ira na ndau da da ka ba ku si bina nonra bu bale
0: Totoka. Walagala ka ni kena ngarabi na nung do mahavawa ni wasa waka biti na bagsawa ti baka tala kena singa kei viti.
1: Au bobi bina ka ni kemo ni taronga na taro uklaabe kito na kumiti be ngarabi tiko sa kito rokoa wana be sungsungu arsa adidi tiko kito singa ni bia baka sungsungu ina kena ngarabi bale te ni oke anda batanga na kangasara ni kito dakawa me kito vito ko ni tako irar sa di ti kumbala tera maro ito kinu irna lube viti ngana vitamban na duindu yeso ti ko na irna lube kimami dorobo era maro ito ko ina tambana ningito rakabi ina Canterbury Fijian rugby ti ko talanga duona yeso songo na nonra maro irna lube kimami na lube viti Rabuli tiko I kurni buli baka kina na high schools. Orto tiko kina na lingan ni Bengarabi orto sabaga na ulu bati kina. Bida nangas ni buli, bida na itumutumbo I St. Thomas. Karato dhidi baka ndo na prokaramo totoka. Ndara ida na nonra mutaka. Na nonra via maroro ya na kenrai rai rai na lubianda. Na kito sa focus chiko se kito wakananu. Ina nonra ngarabi. Na ikarua ni tamatamata era mbasi kamai ina vonongo New Zealand isi na second generation wako isi pina kensanga mi maru ina nonda bosa bale tau koi chunga ya na wanga velo se mba velo se takia ni kena maru o deyo kenda
0: Dina tu doko, eh? Iyo. Ni samburong ada to kambeka. Sama ka sang utu kambeka na buli meke. Na buli serem beka. Membaleta na na mazawang bimbien do. Maruta kikina lang da vosa eh. New Zealand eh, Peli.
1: Oh, kila. Wabini binaka ni may wakata ng utu ka na nanda to umbo. Si kasati ka bundola. Na kena kiriya ni na ilawo endo wakaruta kina vi yambaki. Kina Minister of Pacific People Oklani kimunia tuk talanga kina obo bina bina ka ni mai ni rawa ni kimunia barita kamai wikito Oklani na kito nang gevita lo na komiti na ngau ni sala dava na virkotori me sangai me na budi iya na nito bukan anan na nito bina katalanga me bukan bulum bulutaki Libungan ng unang santo po kaya duritungan na bosa na bosa po ang bau. Ese nga ni marwe tau doko. Se marwe kide sara na ayabundi na ni ode oira. Waka uwesi bike baka aming karabi nga ina non randui bosa era sudu kamay. Ina biya sana po katura nga bong bote ni na waka ndua na irerai waka sulu mikina waka binaka na irerai nonda na lube biti. Tala nota kana wakatu endu mbe kana wono ni mbara gara ndo kileta ni kina. Ni tokari tu na kena salu salu mbo ya o ina wakuni nonra bosa. Wira na lube biti na vya sana wakatura gara ndo ika butu mekina.
0: Dina sara, tata kwa wati. Rono ulu tanga bimbi, so tabu tiko na no mundo songo songo ni ngoni tau ke mai biti Christchurch e peli. Dino saranga eh? Oni matatalinga ni in Aotearoa Fijian Wellbeing Group in with them back na kanto sana wuza toka e Christchurch mendo langarawe kina na vi tutu kwe so menda kilabata na lubi vitu nda and oni sali taro korto kongori na vuno toto kongori o Christchurch
1: vinaka kitu mbo kalungata ni maliwe kitu tiko e vida na nonda bunyuai karsando be bukiti ko na ken sangai mena budi na be buli na be kilaka mo ka buli arsando itukin na ni to wellbeing committee e di bukiti ko bunyuai sala ai na ti ko nyam bakingo ki to wa ti ko veira na lubenda merkilana na no na nakina kenda na nakikin na kinakina na bakasa mangu lawadi ti ngamai inandona bosa kitu wa vinga rabikini na ukilani runo ndulu tinko vitu na komiti ya angedhabuta induwa na turanga ninitu ulo mungani community turanga na italtalangase wadhingu na dhamanda nda dhakabati ngoma na nima minda ukutiru chungama nda bulangi merumai bukitavi ukilani bonga ni malani bosa ya savisa unangono niku ersatawana na vi tutu torda kiso irna lubi biti kasaki mai miko to bata mai la kana wellbeing ki mai miti ku mai korni buli surech mai wernandu liman nandindi ngos erving kara no tambani bulo mer mai bosa chik telanga orto na venga ravi ina tamba da da ni buli na buli tordaki na high school ina ve tesris ni tiku irango na kent na ara institute of canterbury University of Canterbury bakatlanga kina na Lincoln University merani bukeira sa otingor ki mem sangeli social inangoni social sangai baka mbulumbulo taki na bosa bobiti e me era bosa bobiti urna lubiki mami ki mami laksarna matangaling gito endo lakamai bonua ina corona buta ko sui era maro takna lubiki mami sa mba undo na ngani ki mami tikibu mai lomani korbuli ke mamingai kauta ina kene rere ni non rabi bagabuli idu irna tukanda o irna tamanda kanda bagabuno tunon da mai mbulanganga ati guna bunun sasanga ngone mai
0: dina sara iyo e pili be irna okle ni lup sarti kuna we kanda sara ngol mei viti birna obis ni bol vives o irna nasi na vuni wai e na be dagda kataleso rindi vinga rabikina sangai irna durungota na we kanda kita usaba iti tik sari kresce chongo kita misanga indo kinda dalati ko em de kinro ai na vuno batempata ondo sangol sari kina iyo be irna vio kani o kila ni sara reitha tu ni na thakathaka vina katika me Christchurch metu sana ngoli sana tono to kikina orto mbeka na vitina ni senga sara rimba tabata ndona nungu ni wosa veira na tatanra takatu mbeka mera leiva kitiku tika ni nungu mdeo korto tako ngori o tautahi ena eka vini kua leo na mbeka na kakima mdorongo da isa vuna mbata sivia thambeka na nungu ni nungu veira na vima tu wala rangoli tiko mingo ni sarra ida ni tiko isana urburin daka vaka na wuli veira na leni matavu wale iya nada mbe koni rao ni tiko na vikima mina kavni kuwa ni otautahio Christchurch na korintete o ngona vonua mbula mbula mwani ngole mikinu baka leo levu naka kila nisa iyo ni rongo da ya feli
1: ane mai yeah. Boso tane mai
0: sanga sindraka sindraka
1: iyo o maruta kana no munitaro ai na ka ki muni borita ka o una bia wasia boga tolu na i wasia so ni no munitaro matai virna non der satiko ina be walilotu rendu lewena e so era tiko ngai vale na kena vaka ngata kina bingarabi sa tiko rawa na bingarabi ngarabi tiko na itu pasifika ukila ni wirna nonda wirna nasi kini bunyuai harta utiko iki analing nonda bingarabi ukila ni arsalele ke wili mbeka na nasi kini bunyuai ukila ni harta usabi adhaba ili tini sisibia na bingarabi na itu pasifika na tiko kina na nonda bunyuai na nonda bunyuai bunyuai leoni wakata hilkino isaya tiko talikina indo tale na marama kusangule dhaba tiko na adhanra wakata nga kina na tangata tumutu ra tiko kina nondanda ubingarabi tiko talinga na bingarabi so etoka kina vunyua yesala bingarabi tiko na Pegasus health vi kirau wate ke tina inuni wa mada tiko ibakata utua Indu indu itu na binga ravi enga ravi kino kenda me boga dhote kina na nandambula ina bunu andrendre ngo na bika andrendre so andrendre vir ni relevi talona na MSD so vir andrendre so tavana andrendre ni immigration so era shenga ni client utukuni tu exploita ki era so tavu chukuna andrendre tu boga rau na bibu nuni dhaka ngo me ravi ibuke Marani ndo kikine ana mateni wa shwashi weekend nda sati ko rao. Vira era wana nanu tu merongol mai toto ko tunan rakini mbulo ni beka ni Christchurch. Na via umandanga ili usranga na buli o mai bulida ina kena maro ina nonda mbulo boga beka ni boga wanua boga talanga kina boga lotu kina dagadaka me boga ngaki muni sarongoda washeti kani bulumbulo tuna ni mamilo tuna community na norto da da bata na vita vini boga itala tala da mai sema tikenda ke boga e sombe ka itiko e senga toka ni ndo ngandreba me sta me me sema tirna lotu sanga itiko tale na vi songo songo so songo songo ni maten tu etolu sanga itiko tale na via sana sanga itiko tale o ya sasa boga ranga era bulumbulo tu kindu na ka na rapara rotaka na nonda mai tau yabu ba boga bogotaki menda shemati kenda enda buku ni bi songo songo ar sati rao era tu boga rao tu mero buki kenda ke mai manda ngango ke mai mai mai buki kina kindu na ka endo do buti tu babalangi we are the recipients of those people who establish us when we arrive we are talanga ar boga bogotaki mai mena ni mai mai tau yabu ni semati ke muni sengen indona rendre totto ko tunan ra kini bekani e autotahi Christchurch
0: totto ko ko tini tikita ki mai autotahi Christchurch na ka vini ko epeli oya we ke muni ke sara na lubi viti oni se berni lisu mai Christchurch ani sara rong o rao na tikita ke na ka vini ko oni na ena viso takna nom ni vakasa ma eh ya menda semati kenda ina vei songo songo sara tu rao me kia au kila ni ili vungu sara vei kenda na salei taro kortu e ato otau tahi Christchurch and the sema ilu vir na vio kani e sara na vira visu reti tiko iyo ndo ngole mai Christchurch sa tungo na vio kani sa tungo na thaka vaka tungo na vuno mbulo mbulo ngo Christchurch and the reida tiko nda sara vatal tinga and the rongo the tiko nando mo yepeli mbungi tine na kavi ni kuo vina kisarubu kalibu kai yepeli na kumalibu na itakitake rongo rongo vina ka kiba mi rongo da rawa na ka vini kua kiba mi salolo mo mastu yani ki maru talanga ni kimi do waka sarava na ka waka rongo da talanga na no muni mbulu bulan bulan bulan ni bawa kani nak kena lepakan bulan bulan tak kitiko and na bunuh bulan ini lebung gono sila di santa mai taruh kortu kina kima misalnya lama saya ni virtu na biti nani katalan kina na songo songo ni ngoni tu kei mai biti e Christchurch ni vaka dengu vinaka
1: na vale punya mai ni boga dingu binaka
0: na xervale vo ia ni gera ngati kan de moi e pelim bongitini oni rauni saravi ko etale rango de lesu ne tikita ke na ka vni ko na de vui ne ase altero en da ngole oto tahi Christchurch en e ka vni ko na oni rauni saravu tale rango de tale ne tikita ke na ka vni ko en ai vola mata sina page ni PMN Fiji en ai vola mata en e ka vi ni ko Bongo e vitu no miniti me ona kaloko no ona kaloko anda na rongo the kina no dei rongo e no vosa boka peritania solo kau mai tatoia bili bili me na rongo da talmanda e na kavni ko ni mberni e vi vosi vi kenda na maramanda uni lawa me e na navuku ni ulu tanga sabako tratik mo ko na kavni ko tenancy law e na vina ka monina e ando sarto kana veni na veva kesenga raoni ni saravo ni rongo da listale e na PM in Fiji Facebook page. Ni bola vinaka, ni mata vinaka mai.

0: tā karanda mai sai a si wodi sasare tamaya. Ni seven ono en tini karua na miniti ni mbula ni mbula vinaka. Bulu mbula vinaka talitinga na maramanda ni lawa. Andi asa na dhulu viti. Menda na rongo da saramanda ma da sawati. Ratu mai vanua. Menda na saramanda ni tek teki lega leaka mai vanua. Kere na ulutanga. Sani buka ruta katoko menda kila matana kavinikuwa na tenen silo. Ni sambulu vinaka.
1: Ni sambulu vinaka. Sa wanga rai kenda ka tali chikomanda ni basa tiao. Let's find it. Yeah. Wanga rai kenda ka tali chikomanda ni basa tiao. We were just talking. And I decided to sa potar madra andar serre.
0: Oi, donu.
1: Let's find you.
0: Donu, yeah. Donu. O ki mami sa rei sarabi ke mni tu, ki mra rongo di ke mni vina ka tani.
1: Ke rei au hame lo rai.
0: Oi, oi, oi. Ke mni ni lo rei vina ka sarta ngango, andi tau, iyo. Iyo. Naka. Yeah.
1: Ke usa nomba di join tali ane baka rua iei.
0: Iyo.
1: Sa kwa ya ingo.
0: Sam donu.
1: Meni. Na vale bu. Ni sam bulu vina ka orang ti mai. Ke mni mre rei bulu bulu vina ka marabu tau.
0: Ui li vina wale. Ikotu
1: mena lai vina ka.
0: Naka.
1: Mulai ngai viti nak kena bukan nan miki tombol ini sema na maram vitadini itu na suruh bekam ini nak koro miki tahu abu kita kemana na korsi miki

0: Anita katun kito na bulay mo at yung pangindua na ito koro inatulwa na iray na ilokola ko ni Interlink Shipping Services. Ang manisang ni wakakina o dalatayani o mberlatayani mo kanji to sa lewa tong ang Interlink na natutungo na ni Vito Sayaki. Sa po kami nabunang tingawan ko lo ni api mama na isa mong gawin na maramot to kanggo to kay kito ang pagkibito sa ngabul sa may ni isokoraw na Interlink kung gawin na ohana kawa bukit ayan na nito saan ulo may viti kailan yung ngaw din ni Borborabol ng Raki yasara wa na yada yan ikibunua sa yan na terano itui da do silisilikina ni ngone so te kina beo kani tombo may sana lairo me na korni vaso I na ingani mbatiki kena kena niu kwa sa urbi naka makanya makanya lolo gay mo ba kaki na makanya moli na tato kundi na ninda sa mga hindi na nusing yado yasa yado biya umay na kito kito kakanan nito wasu umaro ba libo ni kima mubi rumo din don palungan yado may sana wayway do no gu katalik sa tu na wayway na virgin ko kanat way may pag bimbi may na korni wasu wag mo na kundi tao sa nga wala nga nyong gori kito may maruta ka toka na wala baki binaka ni mbula ala taka ni bola tambo na vitu sa nga bulu so weekenda sa nga baro ya dobo tika nyong gori iya uyao doa tali na kao lindoni ya andi tau bia wasea ang gori na nungu mani may zambia taya ni na mbambale lai nga may dhubu ya say dhubu mwala vakea ni na korona nro umai ang gori na nonra tiku tiku na turanga lingan do masi sui do bomboka na the sui do sema sui na turanga linga manongo au maru bakli ni wa berni wa veni vite wa sabe tan tiku na turanga nengor turanga tal tal kara grab sertel tinga en na kena sema tina sui na ve tiku na so sabe me lulunga beka kali besar na non rangarabi turang tua kangu ora tu tal tal iya abu amin bin nak empat ni bah langgabi ona kalau indo nang oni salo ya mengual sarean pepe kangan inta sengatu esona gitu ho kisana kawaya oka esona kalala indo terikend au sabi bakru buitaki na kema ya lo na ya lo lo na ya lo sabu ni be bambulai tu berna wakanto na na dito ke na to ke ni lingman ni bambule kombor ngandre bingano man reike nang batu mekel bakiani tunggu ikhsor ngayani dengan udi wai lalai yang ger-ger tok nang uni sala dengan salbinak daya royani terai bulsara nak kenan runi kau kata nga bia wen runi kau kau ai ke au terong na dan wen kau kau arau don bega na wat ga na dan eta lom bek na kau na numa kila ni na kila na kenai tau ke au reda tu nang ngani ngur don tu nang tu kau tale ke Iya, dan kalau ngaya, dalam bungi bawa, dengan lok pati suwe suwe suwe, dalam bungi bawa tanam suwe sahul warau memang kita lihat talmai, memang visau, na memang mortal ni keruan ni kena, kena ni kau sambul mai sangking wale mai, ni sangke bukrau, mai dressu na mata ni sahut tal ni keruan ni bungi bawa, na visau dengan kita ubah kila ni sengit dengan bombo. Ang bombo kina na suwe me, lepasu kaila sumai me visu talimbeka. Kila ngaw ina kena man. Wabun na wan kalu itu be kan dato na be wakan me vitina matengali be apa kan bulan na linga mana wakan ko na do ayo tale de yao makawa so li mai na linga to na kalu entando masula ka tinga me mana tigo nga na non tanto un garabe na be tamban eso e non non tanto indel ni ako kumbe nga ando na ka tale o lito mi ka nga mai o be me va o ngeti kenda mendando mendo na no mira tal tinga na linga ni bei ba kumbulai tanga or na nanda marama ili to mandar do bei ba kusu dinga na nanda ndui andal ni abu nga ni ki mami na sudu me na kor ki mami ba kusu dinga sel nga me berngan na dal midwives ma kau nga ke na linga ka sana me se abu tiga na nanda kil ka ba kau ngori ya serenda me ser tinga ena ngongo na nanda ndui ko o bei ba ngeti kenda na tamba no ya Niku aku ngangan rapat tok mendo na vitala noa bat kerto na bekanda tono orang tamari kenga kinta tonga runi na budaya ni ombori. Me bekan itu kinto na tuto doro cik tal ngando na tomara maloya sinia solis tetiko lo Luciana Jones. Ir mi pasu nio neata, ka otindrana turanga judge I ke. Ia a urana loya ni oranga tamariki. Tu tala na singa di tau, o ni tak nena vele muka vekenda. Enda I mandanga una numa mi dato na reda mandayani baka varda na na lawa e kovuta na nonda ve wakabale taki, na rental, the tenancy. Na lawa lewe we o kata toda kongwa na edana na Residential Tenancies Act. Tim kade wala sanga wui kalima. Ngwari na lawa ya waka davora tu. Na nonda ndondonu, o kenda na saumi vale tiko, na nonda kaukaua. Wata kei na nonda ndondonu, kei nonda kaukaua, o irna itau kei ni vale. Kara salieti kubei kenda na ngalala menda waka itiko tiko na nonda vale. Do wala ina kena windin and dinati na the tenancy agreement eh and kilabo ka ina kini le weekend do don ya na tigini pepa ongori e menda do sama manda ngai ni menda sa ini sara e pa to tolo e na itini ni pepa ongori na na sa ngi do sa ini to keni vale se o landlord ngi do sa ini kalna o kenda e na tigini pepa ongori e pa to na waka rauta ka se Una nomu somatiko na rende ni vale ongori ena maitini nga ena otini ambaki rua. Se ona somatiko nga veibula, me periodic, nga periodic tenancy, veibula soma. Se nga ni indua na kena idhava-dhava. Ia na fixed tenancy, ya baka idhava-dhava toka, me otini nga irua na ambaki mbeka. Se ndua na ambaki, sana maidhava na nunrobindi ndinati ongori. Sama do bolei tiku beka na nom robin din dena se roni sul talveko do na ngala la mo ko boya ko bo tak na nom tenancy agreement ke senga do bi na kamenda taronga toka se rom beka ni benda na nom the security eh ka kunyo tinga tim karwana bula to sa wa tal na bang garbal to sa mesa sang vito kiaki naka tun duan ka kanrenre ni nom the sengendo Tau ya biani na nanda rental ongori na itu vake ni vale. Ya kenda sando sanga mantenga na nanda dumu angara tu menda vake duri mi kenda ni kenda nanda ya ya I vale. Ta senga suete ni ndo wabu kita na vale nda sarabu sana veiti hina ilenga tiko na tambaka. Ngo sando vake mobile phone. Ta senga sar ni ilenga. Nda tambaka. Isuala tiki ni vale. O nunu manyoni ngai mei. Na bina kata mi reda o landlord, man ruba kandin din takaruru, ni langa tiko na drain pipe bongo. Na uo, na wali bongo ke seng tiko ni. Dato, oke dali, da sing dola wabag, me da flash tak sa na wali bo. So, ka matele le bayang, da seng sochi ni do kawai kina. Iyan do binaka, me da, so, ka matele le mando nga. Sing, kila nyo kenda kenda, da tamate nga, doon kandren re, me da lago, me da manjila taka na kena, we matele le so, da tamatambaka kede. Na so, na mabuo, itiko na floa. So na nandra na carpet e bukami sa kaser tuma na samaya ta tamba ka tuma nga gay mur na kena ba mazala taki ken dua la kati bat ke ko to sar yen do bu na ka ba ot sar ken ro sal bat sar tinga ke to ken I vale ro sar ba bat ro tamba ka bat ni singa do tiki bu ba ka ngwa ndo na tenancy o ken na veto ko ni veto kan ren re o landlord ke ko eh Dua anu kapa kami the friends rendre tali tu. Balik tu ningan rebi serang me tu tolong anu tu tu kima anu tu sate kuasa mi rende. Gay the way gay cut friends. Buat ingan gua santai kau ring cut friends tali tu satu va mata waka kau tali tu me weekend dah. Ia tu ken baru tu nasi rabat tu ngendu bat gua ya. Gay tiga bu bang gua nanti tenancy. Seng emang good friends. Kami rong rong tu tu ingkuas me beranat tu toka. Yo ke mamal kan dengan the professional tu ngar tembaga ya tembaga maina or steps itu mbak sing dana kaya kambas itu ina wel kuro nak kena kuat bateso tembaga ramu tengah gay barat tak rawi landlord sambo undua nato saya si main robi talo no kinta kas seng sa kuat mendengar ya kecik mendengar gay ko kanga bi landlord tak cukup ya na itam pak itu sa inspection ramu mai kita sa marroch kena itam gotu gay baru bako ya ni sa kita durungo Ando nak toka ya. Balat ni retu sana mo nang endo ya dami tinggal kita nak bulas sana tu meta kena inspection artondo rotel ni di to mikai sana langgang asat tu tau mandan ni bernin dah tur balan ni mena non beta kiki nak kenda ni tak akan nak pakai dah ya. an inspection report. Dovina kana kenti ko esona langa ina loma ni vale ke turu na nom doka ni vale se na vale ni vale vale linebacker se na kena vale ni sil na turu sa mando turu ke tambarua na turu na runi ada sara ina vanu ni kana na do vale ni kuro una barte ki na kena ka kana na vanu enda na da lounge na da tambe da vaga demiti ko kina na so na matangali I ya kan duka ba ka ngori sam to do no met kun sereni be na city council back som ka ba na an health ton health inspector in Romereda por tekta na be landlord u tinga indo ke me ba ramen dan do sulia yani and 14 day notice to be landlord bunga na email ke man yo singa ba muri na kena den form o bi u manda ngani do no email mo bla yani kina email dan ka yana Balata na dava, balata ngore, out the paper trail. Sa, baka indina indina tartu baka ibo, alinyo asambito baka kerkere na ripeme maithaka ina lu, ina namundok ni wale, se ina namun, wale ni sili. Gai singra nrito na bimbata ka nige. So, nando tengiringa, kila ya singi trade paper trail, na singi kila ina dama rupo se kitaka babo kendoe rekon takatiko. Kwa gana email, Ondo kai ondo rara na email. Dasing be ready tu. Dasing be ready mata tu vango menta be mandua sa dam. Dago bitanga ina kabo kay bola mata tanga ni dua la ruang ngabi tanga na tukini paragraphs sa ko yame ya. Tin kaban singa. Okay, sa mani sang ni may repair and tin kaban singa. Se sang ni kai mayo ko sa ndon. O tiku may Australian o nung wow nung kaya dani kaya na ka. Ke kasing ya den na nung build us and we posato e che sono andando vendendo in atti mesa che sono andando nel sangue ti veniado ma ripeo un gore io sono in vita perché vuole che vero torna tenancy tribunal ni sa sanga ni baka e vorri na non vuole che erano 14 day notice un gore ya sono che andando da domando a okenda sono cavando da domando a okenda do Besta kan spoil tak kan ada friendship. Tanah nu mani ada friend rent restoran ke landlord. Tanah nu mati ko kaya dua na pati oi kon dua na pati. Ro bintin di na titi ko enan dal ni tenancy agreement. You are not friends, but you have to honor your own nanomu itami nanomu responsibilities as a tenant. O tokeni wale sartali ngase, urtumbe kuna no property manager, karatuda kabati kuna no rental, etiko tali ngana no rato responsibilities, naga no rato itabi, merato wakan, mwenrava sara me kakweni waka sausa taki, seme waka wabarwara takimbeka na no tenancy, you need quiet enjoyment. Well, singer and Ralakutunga Moira to be to Gnomuval, don't an hour of in a catmero, maybe a may Ravana Cassina, Tambuya, Bacalawa, so you may be on a no tissi, new Lakutuayani, will read an endanakai, a domingo, I will come only about can be ran in heat pumps and a thousand, a tick on a canon, so you make in a no tissi, near Tonal Lakutu. The Tarasandu. Che sono andando via via lui tu non andando a torto tu non andando a canta tu chila merito chila o cambo e torri sono non una cacchina a usare che arriva a casa l'attico vero torna community law salvo che un guai a me a donna poco poco robina come te a carto il quinto sartuera o sincrona a poca chila poca poca o le tecchi qua è un go batteni chila attico non andando Don Bonura Rosar, the Nagarve Bukikina, Ketiko Vikim in Monali Believer, Ungorna Tenancy Services. Oya in Dona Tamba Vaka Vaka, the Ministry Levna MB, Ministry of Business Innovation and Enterprise. Tamba Vaka Vaka in the Tenancy Services, and Bambi Sara Teltingaki in the Tenancy Tribunal, Konvalni Velaway in the Way in the Reda, Romadan, and Omniki secure complaint, and no landlord. Se o landlord back na complaint tag ni cosa sono atti come me mundo come back na non tenancy bella che andava e intorno con un round rot che na landlord na non ra tu mo te che na me non dava lo ya no violence se na abuse e dona violent altercation. Don't have been by one word give a kind of threat on beauty and when I run a number of some very clammy by I don't know. I think I told you it was why I asked wrote it to section 55A, me lawyer, and in Buen Berton attends the tribunal, a vertical on your coin recording Nini Robital Nongo. And the neighbor go to the tour of Serrani, the captain maybe O'Connor was a live wire, and don't hang on Serrani, the Sarani, but then get the key nice, and I'll be quite one sing more. Bathing thing making in a balloon board. And the non-salra, chaos, how many tickle many balloon board, you have an unvalent, a domestic violence, I am no valent, I'm taking care. O savi and beauty and a valley on gorri, a telenando non ogni sala rendo me avocina, non rubi sei in a bu valle. Che sai ado in a vei, then rubi, in a vei, war sobra rattaki, me vocana domestic violence, family violence, do avei rau, do avei in a long and bu valley on gorri, and a rau in a la sarve, landlord, se property manager, in some other can, be vocal. Totongani bebo sobra rataki au sambita no lingan yo visa no complain o san sinroni tiko ike au san andrep srangami bangla la meke runyo tamusu kokin o no nomu tenants yo iko oiko ndu aver na sign tenants eh na tikini ando ndu to kana mo misal au ndu soli beir na au sobra rataki we na victims of family violence mera kakoni mai I was a tico and don't bull and you bebok, so rara tak bebok, Rolamatak Valley, I don't go valley, a rotten anyway, or rock and a no tenancy agreement in a valley on board. Say, maybe not cut them a coil or can do a mebangala taki mine of valley. I got a kaya, not a tenancy, a semital thing, but can allow tale so, ever cast on a Family Violence Act. We had tau, some burnt to have a venue, so tell a car and the road in the bar to toll attacking a maid, Tamusukin, and under wind in the natty. Ekibokas, how many? So no one wouldn't be in Donia Sarti, we live in a Matangali, Bukimukibayan, a canal, be Matangali landlord, Sartu, no longo. Ah, so no Matangali Valley, Bombimbi, in the red to wear no account of main dear Simichaina, for me, Tartar Valley live to be the tuna can of a room. With the Taltuan of Buval and Rello, Tawana Tikon away, room is so never come. One or two back on tenants, Nindona Valley Livoya, where Buvala took in a toll board about the guy. Though lips are Nakena, Avela Vayaki Van Gordo, lips are telling on a non rebaka, Tultulia, we're in a token valley. Nonra, though, do one take it on a non, we live. Can the Totalna to a running Sotakan, I'm a Tangali Bagarovaya. Me va come da va come Italia te git non mi ricordo non sinchilato non non rendo non che na non un don do una va come ngo do la quick mi sa mi rabat va tu la wa nga va ka te kira sono un do le sono un do me weekend sono ma tangali kisi va come go da che do sotava da che do sono ma da sotava non non ra lenga una weekend qua era tenants va un gori sono do Then a kissing bim bim gori na nonda kainga or gori wira na adanda tuiliu na housing co housing New Zealand. Well, you sara housing corporation to my sami housing New Zealand was a kainga or yo and we so lem the red tiko na alumenta mababa kwa maten tu gori or tona crown entity and baba lebu ni rendo da sarava tiko na ibuta sa tosini crown entity ongoni bukasa Abakasa, we have a cast of Sabata Tigumbamine and under tenancy, or even another tenants square and Baratagatigun is on a bull, a mulmulum, Rotikin, and Kabam Kasa, and I took on Salamir, a bangal, I'll take my kina. Namatangali Valley name at Intungo, and a kind or a well name Maroroye housing. Yeah, Sabakamen, Willavina, and under Bulla. Rain, rain, and Bula Bagdilla Loman Becks or Bula Mice and Tuna Tamandra, and single mothers, and some Lulu Tunibalongori, some Baki Tulsangabul Vasangabul Sarmato, Telangan Rambula, and Tikna housing, New Zealand, Tingali Valley Bakaya. Then can rain red talk a man. Then I get ready near Nabutamai. Only an Indon tongue and the bone back, and there's some bit. So, talk man, and not a kind or ngeraya ni tu nombul tahun tak pun baca itu mak. Yo esen tu tu nung amer semaru ruin. Balat ni ungu nama ten tu. Kau ni entu ti. Nono, nono ni songo songo baca bisnis ni nama ten tu. Ya kena imbalin balin mer maru ruin. Oir nono tenants ni kai ngawara. Tu baca lum terreden nono tu imbole. Enon rimbole oir na kai ngawara na tenggalin imbole baca Maori, bagai itu ke, nama nak kita nga, me value di tiko iran tomata, nanan rey, me ramaro rey na nan ta tomata, iya, bagai nan iran bate kiri bagai dasar bate boleh, ni iran tu bagai me balalo nate kita ko iran tenants ni kain orang, punga beira iral, laku main na drug addiction, punga beira iral laku main na mental health. Wong tuan pun orang bau rawan ibu kembali tu kekini kerumah ruir tambah makin kini tak nganan kembali makan tekir lah. Ia ini lebih besar nangun orang yang sah. So tapi cingguan bau bau, merendo ibu kira nangun kerumah ruir. Ia nak kain orang bukai sandun ringan nangun nille me kalau dah rendah tu ibu apa pasu sebab tertipu main nangun tenants itu remove its vulnerable tenants. Ia tu nangun tu Kata tak apa-apa kau semua nanda, bolo-bolo berito nama dia lelaki ni kain orang mebantu. Tu banyak berito na, serbalo lama teksar mesti tapi tiga tenants. Semangat dong betul ngan ni boleh tu berito na ombudsman berito boleh bolo-bolo mebaru itu nyonggol. Tambah bapak ni mati tu, ia rasa kamera bawa sengat, rasa kamera di tiga batik tiki. Orang na, apa ketawa nanti kau na boleh baca kain orang. Dan serab tertinggal indah ini lewu ni bawa ke balik taki bo, sabak kabit kena kain orang, sana tertar balik lewu, sana terlat kena kain orang, ina ram ni dah kain labu makin, ya bawa kain labu tak kena tambah bawa tak kena mati tu anggo, iya ni sana somebody has to go, ini batu kaya main tu bawa kisah kuku atau kena atom buat kita kena kuku, bawa kain labu bawa kain value tak ini kain orang sana bawa, dan ada tip nan ren ren nasi tawa. Orang tenants sering roni, musun renga merah kerbau ke sandu bawang, nanti tu kami sengam kita kerbau ke kuira, enabel bolo bolo ngo. Total ngan kalas, ngan setiap ni sana, nandra case officers, nandra housing managers, ngan tu bakar itu batu tu, sana matagal ibu kerbau kerbau main, ngan tu baset, kita kira saram, due diligence. Parade di ruang komander ada suami rumah ramah real estate agents, maizer, developers, mainin di. Ita mada, kita mesti dah lihat bual sahaja ketua nongen dah. Saya kaum, saya mesti akan tertinggal. Saya pernah kain orang. Sampai time saya main housing New Zealand dan terkali lewe. Saya bukan doh, bila kita ke bawah lewe rumah, kena doh ni tak dapat. Saya pernah the tenants. Saya pernah back nabi sounding orang, ya kau tu betul ngah main na yalo nanonra. Ririko kena nral nungguan gawa ana tenants ina nungguan bulan bima liwai, pat kena nungguan landlord buat nak kaingor. Di tahu sangkain tu, tiap kalau nungguan rendren, sahaja donggai biasa sangkain kena tenancy tribunal. Memikirati kunyonggor nungguan bulan bima liwai, sini bulan bima liwai sahaja it's a tribunal. Kata nungguan small claims, keringin dong. Tapi kalau tenan nungguan the kunru, membalat nungguan. Bukan sebelinga tengah tu na landlord, na na vale dana, tiki na dana, na be asal ada tu kanalo meni vale, kambe, benda sarat cuka na nom ker ker me, mai repairs me, bukan mina katak, mula ni kita tenancy tribunal, na na nom, na seni ni ram ni bukan lawyer, na tribunal, kenapa sih bukan terain tu bukan, aku tu main lawyer na tribunal, bukan bunga, kebukan kau claim tengah tiko ya, doa tak kena $6,000. Onun dol nan dol kalau kerjake, saya engkau rawan juga ada nampun dua nampuloh ya, mewe bukai kau na tenancy tribunal. Yang baru mana bukangan kene bukan ramon, kau tenan nampuloh tu kau nampu bukan dinen kene, bukan dinen tak nampu bukan lolong tikitik mewe itu kene vale. Tuhan semua nampu ada bisanya clients harum bolong kene ngayani, untuk aku kuah tu rumah luah. Tinggi takkan ngan, no evidence. Berkali ngan turang meram lewat na. Berada ini bangun kani mata tu mai. Kesa batu ini gorn kena. Bukan misa full very crowded again. Esar si biasa ngan information. Esar batu ini gorn kena bi mata lelekade. Marokan ikan ada usen. Gorn membuat kani. Pindah ke dah kini sembilan. kisi lakumai menda tonge membi tabata no sal missions kono bit raya ni no mona li believe but in sember being ni na lo bele wa isa no bili ka tomanda na maram si turanga ni lewa na no mo bola tuku tuku me rungu bo matata na roro sakina na rumo de ni kisi ngor ta na un sal rin da bebu kina me matata tinga ki tono community law me mo do batal ngangondo ka ki tono But in the same way, so me, I don't kind of live in your source, and it's a club, and I can't be and die, and I'm not a woolly meal. I'm a lot of talk, my son is a vow around kissing his son. I may say, same wow at command, I'm going to give out the end of my talk. Yeah, Romdunga, you care about a salon, am I? I don't get on gave any refer, and we saw in a lawyer running get on long kissy. Get on walk a otara, came in at the otara. Dua lah meni kuah kaku ni sud ka susu mai otar sakot tel cuma na luar nampak dia sengai redo bahkan dua na community law sign ina non lomen tahu nina me sengen bukti labu kan dua kuah ni ingo na bunyi poli bola bola ni lawyer kerseng ni seru ni yang gua ni batu aku hendak kene ya sabu abi bebu ketukai ni gua sesulian itu nampen telefon ni na cyber diwa ruah bitu wa Va, viva, ono, ono. Don't you get 2749? Don't you get? Say, but viva, rua, vitu, va, viva, ono, ono. So, nona, on a giri mandanga mai, mo kere mandanga kero ni duang ana telephone advice. And the kato tol sarong, ana vital man telephone. Kep kaseng nona ni lako mai. So, nona, ikon beka na re toka e tanga toka e daki na kem isa wana seng beka ni na qualify ma kito free legal service we kem ni. Gwer amdanga na telephone advice man. Kep kam gero from there arin tuwani your next best steps. Why andi tau sa nonu ma sa roti kenda to beka na kabien dai. Wabin binag walib nonga un talento sol weekend. O sabukan yun nini kem ni na dans. E kabi marrao ni vi marrao te kital, no vi tel no se vo, mi tato na garabai na pa ma na Fiji. Kalunga ta tiko na mbula na wale una wewe ka na vokarom tiko maiki weke to na Community Law South Auckland. Ni alwe naka ningei telebir na nomi ni ndui Community Law Centers. E na vea sana daba ngai New Zealand yo ni kota kina sa tiko sartala ngai samu ni na nomi ni Community Law Centers. Pinak wale una.
1: Taka wakoti marawandi tau is ni kalunga tsaka tiko vimeba kaunia tiko mivono na madha wa saoti orotondo tukuna ngame na koro welcome back iyo rere vinaka mbula mbula talangana kemu ni rei rai vinaka sarwaka levu marawandi tau ni kalunga tsaka tiko ni vaka dhengu vinaka
0: naka
1: Nak serbali, buningirong tika nanda mondar nama ramah, dan nilawan dia senada uliviti community law. Oya vikem muni, sendono bawa leh arto sanggai rete tu bukan dua. Ayo vikem anda nak bagi titi kokalandi, nanda tunda kokalandi, nanda beri di India senada, nanda nanda kisi, nanda vivitala nanda, watarungi kau tertunggal sana kami berita nilawa. Nika kuri mulai nabo kau titi kuna community law, nadeba ke kokalandi, sambil titi maya kau nanda tahu nama di teleponi. Menangai tokarutaki en nevola mata moni na saravi ko telikina community law South Auckland na nondo to mureti saramta go indo eti ko i papakura indo talanga eti kongo otara io nondo na pantel boni o kalandi saiba diwa rovitu va diwa Ono ono, saiba diwa, rua vitu va, diwa, ono ono. Tundala mena, zino koloko, eno mataka ni moniti. Oya, naksantaba binibina katiko, wana maramanda ni lawandia senado liviti, membaleta na vi kamei, I vi bukitikino kwe, vi kenta na kabini kuwa, na vi ulutanga iso membaleta na Residential Tenancies Act, sena Tenancy Law, mende kilabata vaka luvi viti. Ni kaku ni ngule da ni roni sarafi koe rongo da le stale ni tukutuku ma itha urakatiko koe ena e kavi ni koa kalitui waka wale ni au ni boiti ni kaono da miniti bebi tuna kloko na mitomana tingle bengarabi na kavi ni koa o Eleanor Turangai View o Olivia eme afto tolo na mbulo

Dai tiri tiri ni niti to e nai kav ni kua. Arto sa wawa rom na ati kona timini Fiji Water Flying Fijians na matai ni nonda tongito e na sotsota ni Nations Championships ni rotona sa tava na timini Welesi e na singa tambongo. E mai buke rito na timi o Alan Rowland ma nai pagalesi lesi ni high performance na song songo ni rakabi o burubura sa na World Rugby. E na kena mai wakatabuli ditiko irna leo ni timi e na beisau ki na lawa ni rakabi. E buke sarawale buna wulingo na nondrato wawarau na timi ia ninda reda na timi ni witi kana gitu tika na singa tambungo na ia tui liu eroni maui kavitani te vita ikani vere kei Tim Hoyt rona tokari tutu ni lokso iso na sila sila kei temo maya na vanua pita gaso e kula kei kiti one salawa rona tokari tutu ni flanka na mbawalu elia dhana kaiwata ana bebu kitali tongane tutu ni kavitani o Frank Lomani ana tutu ni halfback Isaiah Armstrong Rovula Flyhalf rono toka ne tinika roa kei tinika tolo chosua tui sova kei Semiran Randra rono toka e na wing kei na fullback o Chuta Wainingolo Celestino Ravtomanda kei Sale Sirayasi na timini viti e na sota kei Welesi e na mataklei lai ni singa tambongo. Arto nangito e viti e na semifinala na timini drua marama goni o tina nonra tau wangrukana timini Reds e na kai lima sangabulu kei tini kawitu e maro tau wale vuna doni wibata blithi ni timi o Mike Legg nangito e rato waritaka nangone lewa ka kai ni rato wamuri e binasara na e tubutuwa e tubanoko e nangito ya e kai o Legg ni maro taka ni rato sa mai roata na lalawa merato ya dhoba na semifinala ka merato ngito e viti na semifinala ni Super Rugby verna marama en waedhoritiko en katini kavitu ni singa ni vulongo. Esa saini me lewena na timi ni Swai Shipping Fijian Drua na mbaki mengo na dhani mbongi ni soko na dhorubongo wasa kitsara na nona ngito na timi lewena vitu ni nondo bunua. En matai ningona e Singapore kasenga ya mbaki rosanga vulkaonunga na dhorubongo. E kai o mbongi ni soko ni maruta walevu ni rtongiritiko e yani nandrua me laki saini taka na nona kontaraki. E wawinu pinakatak talanga o koe na we wangambauti e rato sulie we koe o e rato na weliu taki e na timi ni nrua. E kai o Baden Stephenson ni ombongi ni soko e na wako kua takasara na talendi, na lebu ni talendi e toka e na timi ni nrua. Kani o tu tinga e na kavini kua rato mai nruka na timi ni Mbabe, Hekari United na timi mai Papua New Guinea e na kai tolu ke indua e na sotsota ni OFC Women's Champions League ka waedhoritiko e na yatu Solomoni liu toka e na matai ni mamma e na kai indua ke isenga na timi nimba ni uti na nona wakadhuruma na kai na imba o na rieta lemba ia e na karoni vi mamma e ndo na nroni vi vandamdamu ka soli vi isereane na weni e mai vi sautaka na ilakalaku ningito nerto sa lewe tini nga nangone leo e na timi mai siko e liu o Maria, Maria Veronica ni vosota nangone leo ni viti ka samata tako uti talinga na timi ni kula ka ngitu tiko na timi ni Hekari oti a mai ndo tali na kairo wato neni Alipas kei Phyllis Pala karto menganga kina na timi ni Hekari ni rato wangruka na timi ni mba e na kaitulu kei ndua na timi ni mba e rato wangruka na timi ni Solomoni na Henderson Eels en matai ni non rotong gito en kai ono kei senga kartono sotava na kalabu mai Vanuatu ni vasota na Tafea FC en ayoti oti ni non rotong gito en mbongi ni mataka en ngenreba na tim nimba me na ganga na gito ya ke kartono binakata maratona dame da kiani ki na semifinala en madha o mengo. Sa kua tala ngore nei te kitaki mai na tambane ni ngito e na kavini kua no mininda ni wengaravi asinate Wainingolo.

0: Nisa umbul mena katali mena lwe viti kabaga kina na leoni matu wale baga Pacifica kakoni ndau nana magitu mai ena vata vati ni venga revu na kongo ena PMN Fiji se nandomu iviti ateroa ena kena mai vi mbulu mwiti gani nandomu ni kayanu enu ena vye kabini Singapore mbuka sa kani maro tigindina ni rani rusu le tu mai nanon rongo ne ru na marama lo bebi ti tamsa gani karon mai wasi tu be kenda na be kai so ero sa ngara barawa ena non rombul se ru bo te ti rau ti ku kina me ado bona ngo nango ena do na ngo le le sa oti e ma inding ta ki ti ku kina indo na lo bebi ti ngo ta nga sa i se uta nga ni lo bebi pacifica Oya mi laki venga rabi se na nona laki lewa na indo na tambana vedere ni venga rabi ni veika wakalawa ya na matin tu zoko pati ni burubura se na United Nations laki le itali tunga na wune ni venga rabi ngo me International Court of Justice se ICJ katigo mai na matin tu lewu ko Netherlands ya dendo maka minta sabar rong mandaya ni kebe ana tuike te imbolambiu kasa na tarabata li tunga ina baka madala mai be atela ii ena vuni nona mai garapati kona nona businessi ena nonda vondo alo mani oviti
1: ni mbulo kimi nina nonda ni sema chiko mai na ndoma ni kai anu yanu ni kua na edhango anatwiki te au marama ni tumbula kemba lao au vasu ya robundi le bukalo mai viti au wakawati tawuki kandavu au ngone buli oti na korni buli wa ndi dhaka bau school wate kena university ni theba ni Pacifica au dhaka dhaka chiko ena tamba ni lawa au loe kau vaa chiko chiko I suba na nungu itutu vo ena matabele wa ike burubura ya na e wiki mnina isongo songo ndui mateni tu e tu mai Orlandi maena koro the hag na matabele wa ingo e bakatarai me bele wa itekira e rambi itaki ena dhala lelevu me wakana lamba kawa na vi wakatoto ngani vi wakarawataki ena ivalu kina kamba koro waka iloa na kena inaki me kuria na vei matavele wai ni ndui matanitu kwa ngona e wakatarei nga me rongodikina na kisi e sega ni rao ni rongoda na ndui matanitu serambese ni rongoda se ni kerea na matambosi ni beitango maki ni matambosi ki burubura ya na UN Security Council be kemuni na nonda au lesi me uleo ni loe ndingitaki me utu waka rao me usuli waka sala waka lao buwa endua embe itaki se mo matataka endua na matabele wai na hage au matatakira talenga na wakrarawa taki na ntua ngana dhala e rao ni rongodhi na matabele wai ngo ngo e rao ni tamata ya ntundua si isongo songo dhaba nga wakathadhani mebakana isongo songo ni lotu songo songo ni wuli sena kene yao wilikina na vale selori e kavu vi yau na itutungo baleta na matangali dhala rambite kikina radhala lelevu dhala baka domumbula kwena dhala ni lamba kawa vi baka toto ngani vi baka rauta kina ivalu kina kamba koro baka iloa nda kalonga tena nondabanua ni sengaso ni kune kina karota langa ni kaya kavu vi yau baleta na corona nangunango na COVID-19 nangunango sa baka tumbui na songo e na viese I burubura na vile we kede nga e dhaka chiko ngoi vi wanoto udhoko kede nga e dhaka chiko e na vi lawa ya na internet e senga ni matau e na nondo banua e senga tala ni matau I burubura ta udhoko kwa na rongo kisi wana bango e rao talanga ni mbera mbera kina na vile wai baleta ni ndrende talanga na vila kwa yaki ni mbila kwa kitalanga na loya na nungi waka sala weira nonda leo ni bonua medanda uzimbitaka na nonda itovo ni weika waitaki ni velo mani kina vei masulaki baleta ya na kanda ndongoro ikina vinaka waka leo
0: sanda undu ndia na naituku tukutalewe kenda oyani nda rongonda senda raitha na nonda saa toso wakabina kasara na lwini matu wale waka kawita ukei maino ndokunua kena vesa iburugura ena nonra zidi waka na nonra mbisindisi kandina ngani ili wunangona nda ustabi kenda talitunga na vindrende so ya sando unduan dina na itutuku rongo binaka ninda raida ni labiti dagitiko na vatangendengende ni nonra zidi waka mbisindisi na kawita ukei ya ausa asuriti kenda menda kwa romande ani kena wa madala maiwe atela ii endua na wasu ni koro na buatu enda tike no sainima Kaseman rata litunga ena koro na muana ena yanu yanu veo kaini kokandavu ena vuni vei kasa mai rawatatu ena ngonango ena nona ngaraba tikuma ena nona mbisinisi ena nandavu noluma nyo viti
2: Nimbula vinaka mai Nevangu atela nikuwa una wamadhala tafchua lela ena nongu mbisinisi Yone toke ni wali manrai na Rewanga Bakery Rochiko nungu sitoa Domi no sorry domi na CC. Do talichunga na coffee shop. Walman rengo ite kubumai 1999. Yao se ambaki tulusanga buluka ruokina. Te kubunga ambaleta niu nungu sasanga nungu wanga rasende. Merauna sendi mera ngarangki na matubu wali. Oyo wa singa ni wauti nungu wuli. Ezo chunga na form 5. Me totolo sar nungu wa matubu wali. Onu kina nungoni. Yungi ezo mendo nungona sandende nambula. Sau nanu masar me tegu bukin nanto na boleh manrai. Tegu tok ngawa kalelai. Tuangan no wani makawa. Dan mis mix sama kawa. Which me rewanga ngoi na makit makawa rewanga. Wanona tu indona turanga. Turang talangan ikan tahu. Kai utia kita menyimai torenyo kita mitos sereni na bisnisi. Yang kosa uci tu rosang abul nembaki. Gue wadi di baju kena poliman ray. Kita bul teki long loaf manray ke besar. Ambani, sikuni, wili talchunga kina keke. Yo, duanga na manrai kwa tali taki chukubali wungwa na hulmile. Ni buli saranga moko na 100% hulmile flour. Nandra favorite chungo ira na... Na customers korabia... Chikumbulumbula ni liu chukina na fiber. Na fiber nga mea huketu kina na ndombula, nando chikumbulumbula. Wili talchunga baso na product kitu wili takachuko na keke. Keke kia desara, na keke ni simisudu, keke ni ba mau. Sandu ready to eso. Kewaka ni be... So na customers sangu letapa na singi sudu mbeka se na ba mau na keke ni ba mau se ambuli tumbeka so na keke ngei singi wabi ngei sa leka leka na ngona randu vidi nga mai rewanga bakery sandu waka rotu e so na keke Leo ni tamata thaka e kitu wa thaka sawa leka chukuni ndo nanrau kitu operate 24 hours 7 days a week kitu maro taksarwa leo ni we can provide this service weira na leo ibiti pambimbi nusuri bataki suba Yo, 2018 kita satu sasaran itu business misali ndola sarindo na coffee shop. Coffee shop ichunga mingo nusori eseni Holman Ray. Kito bulte ki coffee na sandwich na keke na kanavi matangali me pambulumbula ta kitunga kina na tawunyo nusori. Samitos winaksar na bisnisi yo sonongona tsotavana ndrendre ndrendre ni sonongona rasimi vakavaka na tamatavaka e sonongona rambera yo wavinvinaka ni ra tueso ra mama kutu sarvali buna vakavaka so sandinde sara kitu kira talanganongone irna ngone wuli ora sambi wuli rale wuli mai na technical college rawangara attachment mai le unangona ke mami ke tundu turira hermi vauchen ro wuli total ngai sonetu le uniti mi kora we me rawanga me part time me buke tunga sonan ra sende ke non romato bu vale son tine ni ngone rave vaka vaka ngai na vida ngana singa vale tami rani ra ngarap tal chinga kina non ra matu bu vale so we work part time e tarasa rwa leo ni tu bisnisi ni mai lenga kina na e sona na kana vanga relavo e lutu valeu na nitu sel e rabasu kai vale sona tampava nikitu sa salile na nilavo sa raumai sa nilako talchunga na curfew ucha mani me yado na lockdown yo kitu singia lilai dolanga na store na ngona renin dolakina sava muringa na lawa yo ni adome na ngona ni langango kitu mai kakavata lesona idea mereni roke na sende sa rosta le na toa kitu minimi vulte ki roast chicken me coffee shop go sa ndola na singa tambu vira na via mengunu coffee tu na singa tambu yanga isona ndrendre kitu dhuru mchiko na mba kingo yu kitu singive alo lilai sa wante nga sona wakasama mere ni tosu chunga kina bisnisi singi karara na vidi baka na bisnisi e kanerere mitumbe rao rao tu yu na mei vidi baka e sona wana ndathuru mna ndrendre but it's worth the hard work we kim ni na via bambisnisi go for it yangan don gu ba matalanga vale kleka bale tanga na bisnisi u vivi ba kachiko re wanga bakery wa tekina coffee shots vina kwali
0: sai ko saga na dominika yenu yenu na ngone vina kango o to tal chuno gu ba vina kina PMN Fiji o bimbi ve ro ne mai budango ke Malcolm Andrews ke na radio 531 PIA o Kalandi e no bugu ni wara o tegitu ni bata bata e na ra o tegitu ni domi vien bolo tu ke na dominika yenu yenu e no via kabini singa warum buka ka sabanga le tal chunga na bo vina ka ke ve ana tuikete in bolombiu ke atelai e no bugu ni be kai son ro sama in gara ra o tegitu ndo bonua ka sa ba ngole tu gaina ba ko ni bina ka be kimem ke sa na ba ro ngot kimai na program bina ngo ni na to so bina ka sa na nom ro be ngravi ya na ndu ndu ni bono ndro wa ite bi kem ro kina ka me kalunga ta tal chinga na nom ro le ni mata vale me ado bona ngona ka taraba tu ranga na marama lu be biti ka ba ka kina na lueni mata vale ba pacifica ongo nandomo ni kayo ni anu ni sa te mo de to manda
3: you're now listening to PMN Fiji.

Nanongo bola tambo no baka wilika, menongo kamba seno besinga, kanu tebuka wilika usangaraida. Libe profisai kedera bola iradondina. En bola tamakao rabosan parofita, isea terma ya batike maika. Samuela malakaina, sami tebita. Ertukuna kedena suduni nongo mesaya. Aliube eisea no wase tin kandua ni nona ibola, ena tumbo induna doke mena ndulumi tese moni rongoza. En tiku bwana buku kibu alo malangi nandola. Ena libaku bubuli nandau kilaka kena rere baki choba. Aisi ana parofita ninge parofisa itale ena buketi ndu na ngone elewa na baku suduma na ngone tangane. Na ngone okona sudu ngore lube ni kalu umedhake na chiku wana kaukawa. Kana senga ni mbauta rambe. Maika na parofita ninge parofisa itaka na wase lima na tikine iruwa mebaka dhila rarama. Nisa kalu ngata koi kwa pedhili ama ke efiradha. Kosa senga ni laibe rondolo ituta. Ena sudu bi ikona lube ni turanga. Enge adondina mebaka sa tukuna oti na parofita ni ruwa parofisa ina baka mbauta kwa isi ya ke maika. Na sudu ni karisto sa tukuna oti kwa maika. Nona sudu sa meliusara. Ena ngauna makawandina. Sasu do kutsisu me be mer netina na kasu do nbal man man me pedile me ferrada. Na tamata buka na non rabanga ngara, arto raida na ngone ke mer netina na. Arto le duba ka sereka na isole ka munanga. Paka dambor na koula na nrenga ke na mura embo ibinaka. Profesa ni tserma ya ke sakte ke buta tebu na ndomo rongo mai rama na ngolo tangi ke na soma telebu. Sapa ka mtena ngone tangane na tango rite lisa na lubengu. Le wako erote me mate na mesa ya na beba ka mtena ngai dengu. Sa tumbu ka kukawa na lubeni turanga isena profita ya profesa itaka. Ndomo indua sa kadi kadi na sana itoba ndo dharmaka. Ngore no buno itoni mena tortani. Tisu mesa na papita istaka. Sambio kona sarethi me murin barabi. Ngoi sono banu ya parofisa itaki. Se puloni na fitala itaka ndoni tortani. Erna raida ili una rara malibu. Kale li nibi matan tutani. Sabaka mabuli ko tisu ena mbati na matasawa. Bidara runga dara baka titi nga taka. Aisea na parofita sa parofisa itaka. Nindou nanda runga da. Ndou nanga inda ole daba. Ndou tala parofisa ya mani adondina. Nisame wase basa bulkanduwa na chikini diwa. Nio koya ngana nungu itawo. Baka nia. Alangeti ya utale. Ena bukumbuku ni abanandina. Ngora bi ka baka dor ko chutasa na sami tebi ta sa sertaka. Ni na liu murta kana luben turanga ngai boli te ko na labo ila ila sarra. Asa beso na turanga ka tekmo me kuita por se ta ke me tolu sa bulka diwa. Abosotan ke na mosika sanga na bosa me dilen tu ko no profita. Ni na ya dongan.

tau ke lu beni kalau ndina pakumbulai ko kekirau e azunru na kena karua beken daru na totong e biru rau e tau danon ker ker baka matalau e nongu turanga ke sangole kena nomini partaisi uninga mbau na nomiau a karua ni ker ker beci susana wili kana wabe butun ndina e nongu tangane ko sakilkili ni enda inda inga daru na chiko bata mai partaisi matain tamata dhur kikea sabule sombu tene volve bingi na mata chisu ni satangi katadha kana ulu nobon tamana langi sa soli na lona nluben lami sabaka dapa reke na bika e profesa itaki sana ndo ngano kuta tau beko na kango mo batano mo yau kando lomana na kamu e be singa mo ilika na nomu ipola tambu kando dike dike na nomu ndo masu sar baro meda bana nongo serkali mo be butu ni kale subona tamanda langi kan berniado na nomu singa ding taki kena kato katumbu ndua na nomu satakali buru buru ni berwai kena ken ngalalan ta sakita ka tuenda ni tamata na nomu manon tarumbu le baka da badaba enda na la indura na bela wai kede bitamanda baka uko me nomu no bosen kalungata ni ko andina na kai vida wala nga Duru kena marau, enom tu.

0: This is PM in Rotuma.
1: Michelin elected ngashi tu atako isla ngoka isla vahios ngarue lang ni Michelinte kahoi e kahela o exitini ausu tu atako e reko omus fo ne os ngarue ilalang ni Michelinte ni o e tepe mese pet sek sakarie fingile mata e fuse la mak e surum ka e faksaroka famer tu la fu la maka e kat makra ko pet sakarie ma fala makete is e la fu la mak ne ka sitene isi tu atakuwa ni hati os rongrong ni mose fiti inyane os Fiji Rotuma Association na oriza hei ereko chenyang ni fuong repure ma e oriza hoifengangat ma komiti ni asoko ngarote is faksor ek la fingalile iris pa is la chen atakuan os fuong repure ane Efruta 2013 ngorilayo ka number taka mau ekve feang rutuamta ka the 2013 constitution pa Efro masang mafolta fofa yekse chen Efro masang mafolta pe isla chen atakon fuang repuerta ang reko ya os fuang repuerta kat nara si ispa merutuma ta katafu mau ekra si ispa merutuma matan tuta la isma os peingat ma ahela isma spengat e fong repurit ne ahela fo osin ne os noke pa inia tihoi ekse mo e reko submissions ne os famerotuma Figlimata, you say Fiji Times, wrong nite Fiji Times, Rotumans fight for real political voice in Fiji. Tapi ma oekse de, tine ouso atakwane na hei, e reko os fuong repure e fiti, ne? Oek tapi ma sitene ouso tu atakoa, makite isis la angoka is la avohes ngarue is hoim, mata yo he sitene te atakwane asokes ngarue, mata avesin os ngarue, ka roso fisi kuno vibes, ma veh mata den losa, makite isa e okif pet sakarie choche, os sasinta annex ni ta lala mosan, te wo ek vetum kaupeangta mata lala mosan, taurien ni kota teanga siase lang ni Micherenti aus noia e Maori kat mau ekara hope gardenia jenjen isapeti prince Yankee Zulu sweetiara tete mate vakaea mastene matalavo os hinsisiang ni yomkau e nasisi makete isa ya okiftene aus tuatakoa rosofisi